otu ụlọ ikpe ukwu etiti n'ọdụ na Abuja amaala onye minista hụrụ maka ikikere ọkụ n'oge gara aga Salim Aman ikpe ịnọ n'ụlọ mkpọrọ afọ 75 maka ile ego ọhaneze nke kwuru ruru ijeri naira 33 na ụma 8 wuzuo ya dịka ohi. Ụlọ ikpe ahụ na nchebe ikpe nke ọkaikpe James Omotoshaw jiri were maa ya bụ nwa amadi ikpe n'okwu ikpe dị 12 bụcha nke metụtara igwucha ndụ m nakwa ichegharị ego ihu bụcha nke e nwetara megide ya site n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ibu agha nke nrụrụ aka nakwa omekome ndị ọzọ yiri ya n'ụzọ ego EFCC. Ebe ọ bụkwa na ọ bụ onye nke kwuru na enyechara ya nnọọ amamikpe nọ n'ụlọ mkpọrọ afọ asaa na okwu ikpe dị 10. Ụlọ ikpe ahụ si na ha na-amanye ikpe nọ n'ụlọ mkpọrọ afọ 3 nakwa afọ 2 na okwu ikpe nke 4 na nke 5 nke webatara megide ya. Justice Omotoshaw kwukwara na ya bụ ịma ikpe a bụ nke kwuru na ọ ga-arụkọta ọrụ ọnụ n'otu ebe ọ ga-abụkwa na enweghị ihe ọbụla dịka ịkwụ ha ọ bụrụ ha na nke 4 bụkwanụ nke kwuru na o nwere ike kwụ nde naira 10 maọbụ ya gharazie ime nke ahụ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ. N'ịgakwa n'ihu, ya bụ ụlọ ikpe nyekwara iwu n'ụfọdụ ihe niile bụcha ego nwa bekee bụkwanụ nke o nwetara n'oge a nọrọ na-ekpe ya ikpe achọtara bụ nke ọ ga-ahapụ waziri gọọmenti, tinyekwara ụlọ dị 4 bụkwanụ nke kwuru na ha nọcha n'ogbe mara mma na Abuja bụcha nke kwuru na ọ bụ ya nwe ya ka ọ ga-ahapụwakwa ugbu a. Mamanụ bụ onye jere ozi n'okpuru ọchịchị nke onyeisi ala Muhammadu Buhari n'oge gara aga dịka onye minista nke ikikere ọkụ.

Onye minista na-ahụ maka isi obodo Abuja nyeso Mwikeo na ha agbachiterela njem nleta nke ọ gara hụ onye isi oche nke otu Party of Progressive Congress Netewe Yewada. Na-akọwapụta ọ n'ihuru nnọkọ nakwa ọgbakọ ha bụ naanị n'ihi onwe onye gbasara ya ọ ka ọ gharakwa iwu nke onye ọbụla ga-atapịawa ugbu a na ọ bụ n'ihi na ya chọkwakwa ebe ya ga na-esi n'ihu ụzọ n'ihe gbasatara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ị ga-echeta ọ na Nwike gara kpọtụrụ Yewada n'ebe obibi ya dị na Abuja n'ụbọchị Tuesday. Mgbe ọ na-agwa n'ịta akụkọ okwu na Wednesday n'oge ọ nọrọ na-eme nnyocha na ụfọdụ atụmatụ ọrụ okporo ụzọ na-aga n'iru na mpaghara Karu, Apo, Garichi nakwa Kubuwa, Nwike bụ onye nke kachapụrụ nzaghachi ndị ọhanaeze na-eme ugbu a banyere njem nleta ahụ na-emesi ike o na ihe ọbụla bụ ndịiche nke mmadụ na mmadụ nwere n'ihe gbasatara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị agaghị eme ka a sị na mmekọrịta nke ihu ọma gharakwa ịdị n'etiti ndị ji ọkwa ọrụ. Onye minista ahụ kọwapụtara na njem ahụ bụ nke iji wee gosipụtaghachi mmetụta obiọma bụkwanụ nke o kwuru na Yewada nọrọ n'oge nọrọ na mmalite bụrụkwa onye nke na-akpamela atụmatụ ma nwaa ịbịa hụ ya n'ụlọ ọrụ ya bụkwanụ nke na-enweghị isi. Gosipụtaghachi mmetụta obiọma bụkwanụ nke o kwuru na Yewada nọrọ n'oge nọrọ na mmalite bụrụkwa onye nke na-akpamela atụmatụ

Governor State River Sesimi Lana Yufubara noro n'ụbọchị Wednesday were kwuo kwuo dịka ọgbachiri nkịtị kamgbe maka kepu kepu na-agbasa ugbu a na o nwere ike n'ọgbapụla site n'otu pati All Progressive Congress na-achọ ịgbaba otu pati Nigerian Democratic Congress. Ya bụ kepu kepu na-abịa dịka e dere ndị na-adụnyere ya ukwu si na ha etozughi oke site n'aka ndị otu kọmitii nnyocha nke otu pati APC maka ịzọ ọkwa ịnọ n'ụlọ nzukọ nke steeti ahụ. Governor Mbuo na-ekwu okwu n'oge o mere nnyocha na ihe ndị nke metụtara ụlọ ọgwụ ukwu ndị a rụrụ ọhụrụ ma bụrụkwanụ nke a rụzigharịrị ugbu a akpọrọ Neuropsychiatric Hospital nke kwuru n'ọnọcha ma n'ime kansụl Rumigbo n'ime obodo Rumigbo nọ na kansụl Obiakpo nke steeti Rivers n'ụbọchị Wednesday na-akọwapụta na ịgbaga akụkọ ndị ahụ na-efesa efesa nke kwuru n'ọnọ n'ụfọdụ akwụkwọ mgbasa ozi n'ime ụbọchị ndị na-adịbeghị anya na ya ka bụkwa otu n'ime ndị otu nke otu pati nọ n'ọchịchị ugbu a ma bụrụkwa onye nke ga na-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka ọdịmma nke otu pati ahụ. Ebe o kwuru na ya bụ onye nke edugharịrị n'ogige nke ya bụ ụlọ ọgwụ site n'aka onye director na-ahụ maka ije ozi nke ahụike n'ụlọ ọrụ ministry nke steeti Rivers ebe Dr. Vincent Nwachukwu. Governor gosipụtara obi ụtọ ya n'otu esiri rụzie ihe ma ruo na ngwụcha na ya bụ atụmatụ ọrụ dị abụọ nke ya onwe ya kọwapụtara na ọ bụ n'ihi mkpa nke na-akpagbu ndị steeti ahụ na ngalaba ahụike mụpụtara atụmatụ nke eji wee rụzuo ụlọ ọgwụ abụọ ndị a. Otu pati All Progressive Congress mpaghara South East na-ekwu na ọ bụghị eziokwu ebubo a na-ebo Hope Uzodimma n'obupụla ego ruru ₦100,000 bụkwanụ nke bụ ego ọhanaeze ma chọọ ya ihu ebe ọzọ na-ekwupụta na kepu kepu nakwa ebubo ahụ bụ nke na-enweghị mgbọrọgwụ ọbụla ma bụrụkwanụ nke a chọrọ iji wee tee ya unyi n'ihu n'ihe metụtara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'ozi e wepụtara n'ụbọchị Wednesday ma bụrụkwanụ nke nnukwu osote onyeisi oche nke otu pati APC na mpaghara South East ebe Dr. Ijeoma Aridiogbo bụ onye nke benyere aka na ya, pati ahụ kwuru na ebubo ahụ bụ nke na-enweghị ihe ọbụla dịka nkwado nke o nwere maọbụkwanụ ndabere ma bụrụkwanụ nke na-ekwesịghị ịbụ nke a ga-anụdị na ntị. Pati ahụ mesikwara ya ike na Gọvanọ Uzodimma ka bụkwa onye nke nọsiri ike n'ịhụ na ọchịchị dị mma ga-abụ nke ga-erute ndị a na-achị achị ọganihu nke a na-enwe na mmepe nakwa nkwalite obibi ndụ na ọdịmma nke ndị steeti Abia na-emesi ya ike na-enweghị otu ọbụla ga-esi dọpụ ya uche n'ihe ọ kọwara dịka ọ bụ mgbalị a kpachanya na-eme ugbu a iji mechuo ya ihu. Dịka ozi ahụ kwuru na ebubo ahụ bụ akụkụ nke ịchụ nta nkwado nke kwuru na o si n'aka nọ na-enye ntụziaka na Gọvanọ Uzodimma nwekwara ike ịbụ onye nke ga-azọ ọkwa ịnọ n'ụlọ nzukọ maka mpaghara Imo East na ntụliaka 2027. Otu pati APC na mpaghara South East kwukwara na Gọvanọ dịka ụmụafọ Naịjirịa ọbụla tozuru oke nwere ikikere nke iwu na-akwado maka ịchọ ịnọ n'ọkwa ọbụla a na-atụnyere vootu ma gbakwunyekwa n'ugwu ahụ nke ruru ya ekwesịghị bụ nke a ga-eji malite kpọwa ya aha ọjọọ maọbụ chọwa mwakpo ndị nke a ga-eme ya n'igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Pati ahụ kwukwara na ha na-enye nzaghachi banyere akụkọ ndị na-ebo ebubo na Gọvanọ Uzodimma eleela ego ruru ₦100,000 bụkwanụ nke e kwuru na ọ bụ nke atụkọtara n'ime otu pati n'ime otu jikọrọ ndị gọvanọ akpọrọ Progressive Governors.

0: ozi a si na Enyimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ.
1: Nnọọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ.

Otu ahụ ka dị ọ dịka m mere ka ịmata na oge eruola maka anyị ilebatụ anya n'isi akụkọ ndị gbara na akwụkwọ akụkọ ndị bịara ahịa taa. Akabụkwa m onye onye na-ekpo m ọdịiche mụ na gị na-atọ ka anyị zọpụ ụkwụ ugbu a maka ịmata ụfọdụ ihe ndị gbara na akwụkwọ akụkọ. Na mmalite ka m lebata anya na ndị nke m ga-ahụ na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na Vanguard ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Otu pati nke PDP nwike nọ n'isi ya. Ha amalitela nnyocha nke ndị chọrọ ịzọkwa onye isi ala nke gọvanọ. Ha amalitela nnyocha. Ana m ekwu otu pati PDP nke nwike na-edu. Unu otu wagodu m egbe n'isi agaghị m agafe afọ anọ. Atụ wagodu m egbe n'isi o agaghị m agafe afọ anọ. Ehe, akwawo ihe obi kwuru. Ọsụ na unu ekwere nka. Ọ wụrụ na unu kwere nka, ya wụrụ na ihe ọbụla gwara unu na unu ga-ekwerịrị. Nke a ka obi onye isi ala na-ekwupụta. Nnu na-egbukwa ụmụ Naịjirịa. Nnu jikwa nọ nwayọ nwayọ. Ọ naghị eme mkpọtụ, ọ naghị eme ụda. Ntị ntị mmadụ gị ya na-egbu ụmụ Naịjirịa. Nke a ka ndị na-achịkwa nta nkwado ahụike na-ekwu. Egwu dịkwa ugbu a na steeti Kwara dịka otu pati APC o na-asịla nnyocha ha emeghị ugbu a na ha enyere ole chụpụ 105 bụ ndị chọrọ ịnọ n'ụlọ nzukọ na ha chụpụrụ ha chụpụ na ha etozughi oke. Otu ọka nkuzi Naịjirịa ka a na-amala ikpe o ịnọ ọnwa 70 na mba Amerika maka ogwuru chandum ego ụlọ akwụkwọ ruru $100 na ụmụ anọ. Otu ọka nkuzi prọfesọ nke Naịjirịa a sị na ọ ga-anọ ọnwa 70 gbakọrọ ya na mba Amerika maka na a sị na ego ebupụrụ ebupụ n'ụlọ akwụkwọ o ruru $100 na ụmụ anọ. Aka ya nọ na ya nwa nwaanyị ọka nkuzi o. Ịna n'ebe arịrịọ nke ịna n'ebe nke Justice Krakio. Akwịma ya bụ nwa okorobịa na-ede ihe odide asị o detrela onwe ya ọkpaye. Ịna ya n'ebe adọlakwala ya azụ. Dịka ndị na-ekwuchite ọnụ ya bụ ndị ọka iwu ha gaziri n'ụlọ ikpe o ya wụrụzie onwe ha ka ha bịaziri be lụso ọgụ. Otu onye na-eme ihe ejiji akpọrọ Foluke Daramola asịla na ya chọkwara ịzọ ọkwa ịnọ n'ụlọ nnọchiteanya dịka ọ na-agbarala fọm otu pati APC.

minista n'oge gara aga o maka ọkụ latrik o ga-anọ ihe dị ka afọ iri asaa na ise n'ụlọ mkpọrọ o bụ mamana maka ebubo a na-ebo ya o na o lere nnọọ ijeri naira iri atọ na atọ bụkwa n'ego nke ọhaneze nke a sị ka e were rụzie ebe ndọta ọkụ zungeru nakwa nwanne ya nke ọzọ ka o jiri ya mee nnọọ ihe gbasara akpa onwe ya o asịla ya o na mma ego nwa bekee ahụrụ na ọba ego anarala ya hụ narakwa ya ụlọ ndị a rụrụ n'ebe mara mma ebe a na-agwa gị na Abuja ọ dị ka alaeze atọ naanị ya nwee anarakwala ya hụ maka ntọrọ nke ụgha maka iji ike sị ka ha tọrọ ya n'ike o ndị uwe ojii anapụtala otu onye dibịa bekee ọkwa na onye dibịa bekee na-arụ ọrụ na mba amerika ọ wụdebe oshilọ ngwa m chọrọ ile ya kụọ ya akụwakụọ na steeti ọyọ

Ari mandi aku bisa kau ni kau mohon aku aku ada vengado. Di kamu sena vengado buat na zaman yang kumu. Na aku aku aku ada punca. Ada punca kamu na bisa aku kau leno lendia. Obioni si ala chi ala ko. Si awobi ne ku atu wako ye benisi ne hea ga chi wotu otu ono ni angu iyi. Obi awogi ne ku nka. Obioni si ala chi ala ko. So asa nunu ne kure hi obi na nyonyo. Manu obi siri urego de wedowe mnisi aga ye ma chife. Kari afano nka ku obi ne ku. Shakira na Madonna gasi ubu na ha ha na edu de o na mbo na mbo deka ha bu ndi nke ga enweta ohere ino ni hu ha were gu egu a nka na akpokari World Cup final half time na Shakira na Madonna ga gu egu ahu otu party PDP ga weekend edu sina woge mbobla haji ne nwe njiko aka ha na otu APM na jo ihe ahụ bọgbọkọ nke emere n'Ibadan na aka ha kwụgị ya asị maka ihe emume nke uwe yiri ga ihe nrita akpọrọ AMVCA nke ugboro iri na abụọ ya ịma ebe ahụ efe niile a nọrọ na ya nọ na-agba n'akara nwudide gị na-ahụ efe ndị ha yiri ga mmemme ahụ asị ụlọ ọrụ ndekọ ihe n'ogo mba ụwa na-akpọ Guinness World Record ha elele otu onye n'ime ndị bịara ya bụ mmemme ha hụrụ na ihe ejiri were duo uwe ya wuo agege achịcha ama mme hụrụ nke ahụ onye nọburu n'ụlọ Big Brother Naija kpọrọ Queen uwe ya bụ ihe ejiri were rụpụta ya ile ya ga-ehu na ọwa achịcha ụfọdụ ndị nọ na-ajụ na achịcha ahụ ọwụdị nke ezie ka ọwụ ihe akpụrụ akpụ mana ndị nọ ya nso nso si ihe ahụ wu bred ọwa achịcha agege ụkwadoro ihe ọ na-anọchi anya ya ụlọ ọrụ.

Edegara m onyeisi oche ụlọ ọrụ INEC akwụkwọ. Edegara m ya akwụkwọ. Ihe ọ na-eme bụ ihe Tinubu dere ya nwa n'akwụkwọ. Ọ bụ ihe ọ na-eme, ederele ya ihe ọ ga-eme, edewere ya, ọ kwanụ Tinubu dere ya. Nke a ka Peter Obi na-ekwupụta. Na ya dere akwụkwọ degara onyeisi oche ụlọ ọrụ INEC, sị ya ịhụrụ gị. Ọ bụ ihe Tinubu dere n'akwụkwọ kpawa gị ka ị na-arụzu. Nke a ka Peter Obi na-ekwu. Ọ rụkwa maka mpaghara ugwu na nkwado Tinubu ka ji ya jisie ike. Ọ rụkwa maka mpaghara ugwu na nkwado Tinubu ji ya n'ọba aka ya jisie ike. Nke a ka ya kasa anyị na-ekwu maka afọ 2027. O nwere ihe mere m jiri gba ndebanye aha nke otu pati NDC ụkwụ site n'aka INEC. Nke a ka Umaru Ado na-ekwupụta. Agwara m gị agwa, adọrọ m gị aka na ntị, n'ọnọdụ adịghịkwa level, na ala adịghịkwa gị level, na ije a shikwere ike. Agwara m unu agwa kwa na NDC a, na NDC a, anyị gwara m unu agwa. Nke a ka Umaru Ado na asụsụ Peter Obi na-akwa nkwasa ọnụ. Onye isi ọrụ n'oge etiti enyekwala nkwado, ekwuola okwu banyere ya bụ nchọnchọ ego nke akwadoro mbuli pesenti 40 maka ndị ọrụ bekee. Ka ghara ịwụla welu ugbu a, a sị na enwere ụfọdụ ihe ndị nke wụcha ihe agbakwunyere. Ime gị chọpụta ma iwu onye ọrụ bekee chekwala na ọwụ mbụ gị ebugoro n'ụgwọ ọnwa, a sị ọwụ na nchọnchọ ego ma ọ wee gị ime njem ma ọ wee gị gaa ọgbakọ, ehe, awụ ebe mere nke ahụ ọwụghị n'ụgwọ ọnwa. Nke a ka a na-emekwa ka o doo anya.

ndị uwe ojii achụghachila ndị ọlụ ọbụla ga-azụọ ma nata ha nnama ha zuru ezu ruru 70 na kasino. Otu nwa akwụkwọ nke Uni Abuja nọ n'ụlọ mkpọrọ ugbu a, edowela ya na Zul Kanta maka o boro mmadụ ebubo ịkwaso ya iko n'ike, mana sị na ọwụzi nke ahụ wee bubo. Ọ nọ na Zul Kanta ugbu a. Otu onye ụkọchukwu na steeti Kwara ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ ọka maka ile ụmụ ruru ụmụ mpempe ụmụaka na-emetụgharị ha. Onye a kpọrọ onwe ya onye ụkọchukwu. Onye ụkọchukwu a ka sị na aha ya bụ onye amụma Ajiboye Aboyomi Olayinka. Ọ sị na ya wụ onye isi nke ụlọ ụka akpọrọ Mission House of Divine Land of Joy and Prayer Ministry, bụ onye nke a mara ikpe maka ịkwaso ụmụ ruru ụmụaka iko n'ike, metọọ ha nke bụkwa n'iwu ọ dara ada n'ụlọ ikpe ukwu dị na Kwara, ebe a kọwapụtara na o nwekwara ndị nke o sikwopụrụ afọ ime n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ọ gaa n'ụlọ mkpọrọ afọ 14 maka nke ahụ. Ebekwanụ ihe ndị nke agụkọtara nnọọ ka e kwuru na ọwụghị otu nwatakịrị, ọwụghị abụọ, wụcha ụmụaka ụmụ peteri peteri. Ọ nọrọ na-apịtọgharị na-emebisi ha n'otu obodo a kpọrọ Aga nọ na kansụl Lorin Saut nke steeti Kwara. Maka ibo ya ebubo nọ nọrọ na di na-agba n'ezi. Maka ibo ya ebubo nọ nọrọ na di na-agba n'ezi. Ụlọ ikpe asịla Very Dark Man, ị hụrụ nwunye Maazị Jelof, ị ga-akwụ ya $30 million maka imebiri aha ya. Maka ibo ya ebubo nọ nọrọ na-agba n'ezi na ọ chụga nwoko ebe ọ nọ na di. Ugbu ọ ghọla na ọwụ okwu ijọ ịchọrọ isetụrụ abịrị. Abịrị ahụ ugbu a ị ga-eji nde naira 30 were kwụọ ụgwọ ya. Nke a ka ụlọ ikpe gwara Very Dark Man na ọ ga-akwụ nwunye Jelof. Ka ọ dị ugbu a, amam ihe m ga-agwa ndị niile na-akparị onye ụkọchukwu Jerry Eze maka ọnwa Lesekubo. Amam ihe m ga-agwa ha gwa maka na unu amam nke bezikwu amam ihe m ga-agwa unu agwa. Nke a ka onye enyemaka Governor Steeti Delta na-ekwu na ndị na-akparị Pastor Jerry Eze maka ọnwa Lesekubo na-amaghị ihe ya ga-agwa unu. O jiri n'obi nganga, obi ike, obi dike, obi nwoko were lee nnọọ ihe mgbu ya, die ya nke ọma. Nke a ka ezinụlọ na-ekwupụta dịka Lesi Ekubo bụ onye na-atọgbala ngaji ugbu a. Ha sị na ya bụ dimkpa ji n'obi ike were digide ihe mgbu ya ruokwa n'ọnwa ya.

0: ezigbote ihe nwute. Otu ahụ ka ọ dị. Ọwụ naanị gị. Ọtụtụ ndị n'ezinụlọ bụ ndị nke elechara anya sị chai. Ndị a bụ ndị e nwechara ebumnobi ọma banyere ha, mana ihe ọṅụṅụ lere ha otu a, kechaa ha otu a gbọtọwa ha. Ha ghọrọzie ihe nọ n'agbụ. Ya gaziere gị ndị ọwụ bekee Tony. Ahụkwara m nke gị isi mee ihe ọma oyo. Amaka sitere na Deeper Life Junction. Oyo otu ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị si aṅụzi ihe ọṅụṅụ ma na-aṅụ ese nke a na-ese ese, ma na-aṅụ nke a na-aṅụ aṅụ n'oge dịka nke a dịsịkwa gị mma nke ọjọọ ya, n'ihi na ihe ndị si na ya pụta adịghị mma. O ekele m Chineke na mụ onwe m anaghị m aṅụ aṅụ ka ọ fọzie nke ise ese. Ya gaziere gị ndị awụọ. Alo. Ya gazie.
1: Emeela ọtụtụ ụmụ okorobịa ndị arọ eziokwu. Ọbụla dị ebe anyị bi na ndịda ndịda, ihe emeela ọtụtụ ụmụ okorobịa. Ihe ụfọdụ oyi na-atụ ha, ha iti na-eme ha. Ihe iti na-eme ha, oyi na-atụ ha. Ha achị na mmadụ pụọ. Mmadụ ga-amụchazi nwa ya, na-achọzikwa ịgba aka nwa.
0: A na-agwa gị.
1: Akwa m nke m ugbu a na ihe mme na-ebegharị otu ọ ga-esi adị mma. Ma ọnwụ na ọhụ gị ya, ọ ga-achalụ n'uze ka onye ara na-ahịa onwe. Ihe anyị ma na ị na-eri yosita ma na-anabata, ị ga-akwụsị ya. Ihe anyị na-eme iricha ya ya emego onye ara, ị ga-akwụsị ya. Eziokwu, ihe mere ọtụtụ ụmụ okorobịa ebe anyị dị, anyị gaa na ndịda ndịda, ihe ụmụ okorobịa kpọsala nla n'iyi. Obisi too much. Mgbe dị ntakịrị ihe ha dị, obisi too much ugbu a. Ọ bụrụ na ha ga-ekwe na-ege ntị, Chineke mere ha ebe n'ihi na ama m n'ọdụ ya, ọ bụ ihe izu bete mpụta ya anaghị ekwu ka Chineke mebere.
0: Adị mma patị m si ebe a. Ahụrụ m ozikwa gị isi m oyo. Ndewo. Mana oyo, ihe amaala ha ahụ, ha chọghị dị mma. Otu mmadụ ga-esi jiri aka ya were na-ewebata ihe ga-egbu ya egbu na ndụ anyị dị na-atọ ka shuga, na-ewebata ya n'ime ahụ ya. Alo. Ị batala. Adị mma Donko.
2: Dịka isiokwu nke ị na-ekwu na gbasara ihe.
0: Ikuku akụpụla Donko. Biko kpọtaghachi o. Ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee. Alo.
1: Alo. Oyoyo.
0: Oweyi ụtụwa.
1: Ezi nne mmadụ. Nke egologbu ọmba agụgụ aja asaa ya asaa.
0: Chai.
1: Ya pịasịla ọba agụgụ aja asaa ya asaa mbụ, ịkwụsịchara ihe niile na o doro anya na o kwerela nghọta. Kenọnwa abụọ mbụ n'ozizi ala oge ndị ntorobịa bụ onye ntorobịa nwere ntị ya nọrọ, onye mpa nwekwara ntị ya nọrọ, n'ihi na nwa anyị dị ka wiki ngara aga na mpụtara Tony Mass nwa mbọị nwa dị isi dakpụ isi lala ha da hikọrọ abela aka ma nche ma ha ndị bịa gwa agwa m sị na ọṅụ ihe a na-akpọ mkpụrụ mmiri
0: ọsị
1: ha ọbụ ọnụkwa n'otu ole wachịwa m sị mmadụ na ma aga ewetakwa o ya adị eti ka onye ara sị achị ha ọ bụ ihe nwaanyị m mụrụ amụrụ nwa gị na nwa nwoke akọ ọṅụ ole niile eeye jikwa na bie lee ihe ndị ime nga na o gwa asịrị ọ bụ otu ibi na otu a ka anyị nọ na-efe tipa ugbu aja aka abụ abụ nwa ọmara bi gbuo the boy ọ makwara onwe ọnụ ihe niile o yiri ahụ ihe eyi shia ya akwa mkpumkpu ahụ ada ahịkọlata dịka onye eletrishọkụ ndị emejisi ahụ teke na oyo oyo asị na ọga ikpu ụmụ okorobịa wa bụ ịtụ redio ma ọ bụ ịtụ fon akpụrụ aka gee ozizi iziri taa ụka ndị ire ma onye akara ekwe o onye nwere ntịrị m ihe ya nọrọ ha ṅụ aṅụ njegbu madị madị hụ ọga o doro m anya ịhụ na livandị kidin n'ime mere ejula mkpọfuru ahụ ọ ga-eri ya pịa pịa
0: madị
1: mkpa ụkwara otu ya bụ ọbụla nwụọ onye na-amaghị asị na a ga-enyere poizin adị poizin enyere ọ bụ ha ṅụtara aṅụta ụmụ okorobịa ndị papa ndị ṅụnọ unu gwere nchi unu taa ka ịhụ oyoyo nkara oyoyo oge agaala
0: ya gaziekwara gị nwaanyị mara mma nde.

Otu Party People's Democratic Party amalitela nyocha nke ndị ga-aza ọkwa onyeisiala na gọvanọ. Dịka a na-aga inwekwa ntuliaka nke 2027, e kwuru na ọ bụ otu ihe NWC Ijozi nke Abdulrahman Muhammad nọ n'isi ya, bụ ya na-eme ya n'isi ụlọọrụ sekretariat ha nọ ebe a kpọrọ Legacy House Maitama dị n'Abuja. Ozi nke nnukwu onye director nke mgbasa ozi bụ Chinwe Nnọrọm wepụtara, bụ ya kwupụtara nke a. Onye gọvanọ steeti Ondo n'oge gara aga Olusegun Mimiko abụrụla onye nke kwuru na o sonyere n'otu pati nọ n'ọchịchị All Progressive Congress. Na mmalite, akụkọ kọrọ na Mimiko bụ onye nke e kwuru na ọ bụ ya bụ gọvanọ nke steeti ahụ n'agbata afọ 2009 ruo kwa afọ 2015, ma bụrụkwa onye nke gbara arụkwaghịm n'ịbụ onye otu pati People's Democratic Party n'ọnwa gara aga. N'isonye n'otu pati nọ n'ọchịchị ugbu a na sekretariat wọdụ nke asaa nọ na kansụl Ondo West nke steeti ahụ, gọvanọ n'oge gara aga bụ ya mere mkpebi a isonyere onye isi ala Bola Tinubu n'ụgbọ na-aga aga maka ịhụ na obodo a ga-aga n'iru. Onyeisiala mba Amerika Donald Trump nakwa onye ogbo ya nke mba China bụ Xi Jinping kwupụtala ugbu a na ha nwere ezigbote ọgbakọ. Nke uru dị na ya bụkwanụ nke ha jiri wee kwetala ugbu a na a ga-ahụ na Straits of Hormuz bụ ebe ahụ ụgbọ mmiri bụ mmanụ na-esi agbafekarị ga-abụ nke a ga-emepe. Iran ka e kwuru n'akụkụ karịrịnụ na ya bụ okpo ka ha gbachiri ugbu a, bụkwa n'ebe e kwuru na ọ bụ ya ka ụgbọ mmiri na kacha esi, n'ihi na ọ bụ ebe ahụ ka ihe dị ka eke ya ụzọ ise nke mmanụ nakwa gas nke a na-ebugharị na mba ụwa na-esikarị agafe. Nke kwuru na Iran gbachiri ya kamgbe ha malitere agha ha na mba Israel nakwa mba Amerika na 28 nke ọnwa Febụwarị. Akụkụ abụọ ndị a ekwechala ugbu a na ogbe Straits of Hormuz ga-emeperịrị ma nọ n'otu ahụ iji hụ na ikikere nke ihe ndị e si na mmanụ na-enweta ga-abụ nke ga na-akpagharị n'ụzọ siriri uwerere. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere atọ dịka ọba amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha. Mana ekele gị maka na ama m na ị nọ ebe a, matakwa na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị na Wanti Nkọm Tikọm Ole na Olu Gbanye Ngalọtaghachi maka ihe omume anyị nke bụ Oge Ụwa Mbụ. Ama m na ị ga-anọ ya na mgbe ahụ. Ndewo.